0: strong.
1: Yeah, boy!
0: 107.6 FM.
2: Hayi ngiyajabula ke bhuti, ngiyajabula mbamba, ngijabula mbamba. Ngiyebo phela mina kethu na bhuti sithena lana uthi mina sengivele ngabito emsakatweni, uthi mina sengivele ngabito emsakatweni yalo mina kethu mina kwathiwa mina mswati mbamba. Mina kethu njengabantu bakwabito emsakatweni, hayi bu kahle mina. Hayi ngijabule mbamba bhuti, ngijabulile nami sengibito emsakatweni. Hawu, hayi ngiyabonga bhuti wami, ngibonga kakhulu mina kethu. Njengabantu bakwabito emsakatweni.
3: Ongumujovu 107.6 FM.

Yeah, uthobekile-ke besho kanjalo-ke eyi siyabusiseka-ke njalo uma ulosine khona la kumgungundlovu FM. Ya, le ngoma iqeda kuphela nje manje ibicelwe uMasish uNomusa Sish ingoma kathobekile ethi-ke wangethula umthwalo. Siyabonga kakhulu-ke zimbili-ke lezi ezisele. Ngiyabona uNomusa obekhuluma laphaya, kodwa ngizocela-ke utype noma usisendele nje i-message siswami laphaya uNomusa, ngoba ama-VN asiwadlali ngapha. Ngiyabona ubwenza i-VN laphaya, kodwa ama-VN awavumelekile-ke ngapha kumgungundlovu FM. Ngizocela nje utype. Yakuzothi-ke ngo-22 sobe sibakhonzela-ke, sifisa ukubakhonzela mazithi-ke 22-3 njengamanje nisengacela kulezi ey'mbili esele, uVeliswa ne-African Gospel Worship.

so luhlelo lokuzalwa noma ofisa ukubakhonzela uthumele nje ngapha ku nombolo ka WhatsApp 0623151986 ngisalelwe imizuzu elishumi ngihleli nawe.

Asibonge bakithi ngempilo zandlane futhumela ke sithi ke thank you siyabonga ngalaza kwethu. Kumnandi kakhulu ngingibonga kuwena. Bomtaka madlala bo teacher ibukwaze. Uyibambile le nto yedudu lomfowethu. Zophumule kahle ke. Ake ngene ngene ke manje ake siyidudule.

sulu mnyama mnyama sendi lazimisa pengana sagataka ngisho ngiti wangena genta ntangana ngana ka HS mdaka mula yiwe balaleli yiwe bagiti yiwe bagiti kule sinarutle kuntata kusekseni ngingena zinsu kusika mashumla wa mabili 20 yuna lenya ngeshaka lumbili 8 uokastilona mulu nisenbunani

0: Kumujo, 107.6 FM.
1: Hey, siyakwabake manje mlaleli. Siyakwabake manje mntana umuntu kulesine. Uyangizwa mntaka mama, wo, yepla papa. Kuyakwatjwa ka manje womntaka mama. Siyakwabake manje ngane zakwethu kulesine no mama besazovuka balomsalelo kwabayenkonjweni. Akubenjalo nhlanhla.

0: manje ixoxekayo futhi ezwakalayo kodwa kunezinto engizithathile lo uJesu uhleli la empuleni ngisayinabisa nje uJesu uhleli la empuleni
1: ya
0: basahambile abafundi bakhe bayofuna bayothenga ukudla aqhamuke lo mama
1: Nkosi
0: Jesu ngiyafuna nje ukuthi usakha lesithombe sika lo mama umama uphakeme umama ongakhulunywa lutho naye kanti unezinto athwele ngemuva umntaka uNkulunkulu uyazibuka ukuthi hey yaziyaphakama lenkosikazi ukuba beyazi ukuthi namhlanje uzophila
1: hey
0: uyahamba lo mama mefike futhi uJesu ngicela ukuphuza amanzi
1: hey Nkosi Jesu
0: so ezwini ngifuna sikhulume ngalo
1: haleluya
0: uthi ngicela ungipha amanzi angabe yakuyanyusa ikhala angabe yenzani into yomuntu
1: kodwa
0: phansi angabe lelo bhakete limhlophe elihle noma ngabe liyigolide noma liyisiliva yakubeka phansi yambuka lo muntu abambelele esinqeni umsakazi yambuka ngoba siphakeme inkunzi malanga leminyango khona sithi noma sinikele inkonzweni ihlale phansi ngoba siza nomnikelo ngelutho izosukuma kamuva yona ngoba ifuna ukubukwa
1: hey
0: hawu mama Uthu Jesu ayincela ukuphuza into esimple nje lula ngicela ukuphuza angabe yena uyakhothama ukhamaza unikeza nasi sihamba angasazi usamfunda kuqala ukuthi ngabe sihlobo luni lo muntu angabe wayengcolelwe angabe wayegugelwe yena khona izinto ayesezikhuluma ngenhliziyo kanti no Jesu uyakhuluma
1: ngenhliziyo
0: abantu besifazana usethi hayi thina sidlelani thina nani umSamaria nomJuda asidlelani
1: hayi
0: Ngoba nasemndenini bakhona athi umama hayi bahlabile noma benzeni kunomcimbi lapha kabo bomncane anzuya ngoba ngeke mina ngizongene lapho angeni ngoba sidlelani
1: ayi Nkosi
0: uthi Jesu ukube bewazi usemtshela nanga lomlando walomfula ukuthi hayi uJakobe owakhala ukuthi kuphuza imfuyo yakhe nathi thina msamama samari

0: Kade siye kubo nje ezinsukwini. Uyamazi lo mama.
1: Noma ngingamazi kodwa ngiyazi ukuthi njengoba elapha ko Thornville uqhamuka le enhlazuka.
0: Ehhe ehhe.
1: Umsuka wako ngcongo.
0: So ngavele ngazuka. Wathi mawusho nyafa ngamxoxela manje mina ngibuye ngikhohle ukuthi wena uthe ubani kanjani. Eh mama mthokozile mabaso nikhonza kuphi?
1: Ngikhonza e the African Congregational Church.

0: kuqashwa yini yabo bese ke abantu besilisa babaninga babonga ukuthi wow lo muntu wesifazane waze wasihlonipha isithunzi somyeni wakhe kungathi yini uPaula kwakho la
1: hey la mntwana sisili akazange acabangela umyeni wakhe yedwa
0: yeah
1: uqale ekhaya lakhe lezalwa khona
0: neyo Nkosi Jesu
1: kwabuka abazali bakhe ukuthi konje abazali bamsebe sebabavumile laba bantu ukuthi bazongena ekhaya
0: zangena inkomo zomuntu ekhaya
1: yebo zingenile akuyena umkhonyana wakhe kuphela amhloniphile noma mhlamba amsabile sizosho njalo thina abantu kodwa leya mntwana ubheka ikhaya lakhe wabheka nale yakhona wabheka yonke into eseduze kwakho ngoba before wenzutho bheka yonke into eseduze kwakho
0: Ey Nkosi Jesu
1: mina ngibukile nje kancane nami ingane ekhaya ngizwile sikhuluma ngakanjani le kodwa mina into engimangiyizwa ngibuke ukuthi iyahlonipha lengane futhi uNkulunkulu uzoyikhulisa uthi umdala ukuthi yebo kona bekumbe bejabule begxuma beshuthi hayi ukuthi ngobe bemsaba futhi wathi angikwenzi mina lokho ngoba iyafuneka into enjalo kufana nomama uzothi masisenikhuluma kuma society nihlele ngeento ethile noma ungekukusho kodwa bakwazi ukuthi umama ubani mase kufike into ethile ngeke umbone iphendule akungaphenduli nje ake kulonyaka nje uthathe into ethi kunezinto okungaphenduli nje hayi ngoba udelela noma uphakeme kodwa wena ngaphakathi yabona uma uganile ziningi kabi izinto uhlonipha ngisho induna kuleso sigodi kuthiwa awu
0: unkosikazi
1: abasho umyeni wakho sebesho ubabe zala wakho ke manje umane zala uthi awu uma kodwa kama sibani bani webantu
0: ayi yeah thank you so much ngiyathanda nje angithi thina basakazi siyakhuluma uma indikhulunywa yimina ngaze kube khona la kuli emwatsho kumina mhlambe phela nami nginabangani hayi kuli emusho kumina uyazi ukuthi kukhona izinto esikhuzana ngazo uthola ukuthi omunye umuntu akayithathi njengoba umnikeza yona lento yenhlonipho mama mabaso ihamba indawende uma mina ngimi phambi kwabantu ngihlonipha ubaba anginali side lasemzini engilihloniphayo ubese wena ume phambi kwabantu uhlonipha uyihlo okuzalayo plus wena so wena funa uguqe nala mina mhlambe ngingaguqi khona because wena uguqa kwakho kunomuntu ophakamayo uyazi kunamadoda azolunga alungiswe ukuthi unkosikazi uyahlonipha uyakwazi ukuhlonipha umuntu ewrong umhlonipha umuntu
1: wehle
0: awuthi ngisho kanje umhlonipha ebedile umuntu uvela umhlonipha because inhlonipho kahlehle ayiyikuyena iqala kubaba wakho awubakithi lento ngiye ngithi kufana nomuntu osaba uNkulunkulu uma usaba uNkulunkulu ugcina kulunga abantu abaseduze kwakho kanti ungeva uhlonipha bona wena uzisabela uNkulunkulu usaba isithunzi sakho usaba isithunzi sababa wakho kunamadoda azolunga alungiswe ukuthi kunengane yomuntu egubudisile nje ithi simakade ngembozi
1: angiziphakamisi sisili uthi ngelinilanga ubaba semndenini kwemangcongo sekhona intombi kini ngithi mina ayi asekho ngokugcina athi ngeke bengiyuthatha kini angifunanga ukwazi uthini kodwa kunezinto engazibona ukuthi o methi zisekhona nintombi kini
0: Nkosi Jesu
1: kufunala leyo nto ke ngisho yabona nje njengoba usebenza emsebenzini kunezinto ezingakuphathi kahle emsebenzini awukwazi ukuzithwala lezo zinto uzise ekhaya kubantwana bakho
0: yeah
1: ngoba inhleke ingane ayifihli ayifihli nje ingane uzothe qhamuka nje lo usathola introduce ngamithola hayi nangu kumama mabaso uzayibona ukwenza
0: ngoba
1: iyazo nangu lohlu kumeza uma emsebenzini ayifihli ngane
0: ayi asambe mama mabaso 22 minutes after 10 umsazana ngokungeva FM uthi omunye mawufuna ukubona ukuthi kuleli khaya uyathandwa uphathwa kanjani othe mawungena ubuka izingane reaction yamandwana angithi vele kumthetho ukuthi uma kungena umuntu omdala abantwana babingelela bese baphuma kodwa ingane okukhulunywa ngawe kuyona mawungena uyayibona
1: uyayibona
0: mama basa angazi ngiyibuze kuyena umuntu ukuthi uyathindeka yini emoyeni ukuze athi umuntu awu wakhule kahle lwamama wakhuluma kahle lwamama ngoba ezinye izinto mama basa idingi lama national conference nani ngengizibone hey yonke into iflash namhlanje kunezinto ezidinga umuntu nje ayiwani athi umuntu cha mama basa ngicela nje ungikhulekise awungazi nama ngikwazi futhi angifuni ukuthi sizivakashelane kodwa nje ungithathe ungibeke nasi sime ngibekene sona ngumama noma ngishadile noma nginabantwana noma nginabantwana ngihlele ekhaya lika baba ngoba into esihluphayo abantu abaningi besifazane bashade for

ungalenzi iphutha lokungabaqoqa abantu abayokumisa idolo kungasameki. Kuzotlapha ngokora past 11 sibe naye umculi wakhona la ePietermaritzburg uLucky Mvoka Hadebe bambiza uBhungane azosipha nje asilungisele kona namhlanje bese nathi siyasho ukuthi hayi kuzwakala kanjani simotivate simkhulise ngendlela singamkhulisa ngayo ngajabula futhi kakhulu uma kungaba nendlebe nje kamoya ethi you know what la eMaritzburg angazithi kunjani ayikho nje icompany emela abaculi bakithi ifundisa abaculi ukuthi ufakwa kanjani nje iculo ku YouTube Mawufuna iculo lomuntu osafufusa lingena kanjani ku YouTube hayi kabiki company funa uziye goli simangaliso nali goli liyehla nje ngathi mina ke sizameni lento yokuthi ke sithwalane ngibona umhlola kubaculi basenhla khuphuka nje uyezulu land hey bayathwalana labo baculi Uma kunomculo emsinga ukhushulwa abasemsinga bayeke ukukhuphula abantu baleke ukuthi bakhuphule lo wangakubo Mhlambe mgungundlovu it's high time nathi esike siyihluphe ukuthi yini singayenza ukukhuphula nabakithi sisodwa nje sila hamba nami ngihambe kanjena

0: Ngixolele balaleli angisafundi konke kodwa nje ngifuna ukuthi nje ngihighlight khona uzozo ukuthi ngifikile kumyalezo wakhe abalaleli thingiphakamisa kakhulu ukubingelela mamfundisi wethu sonke kumgungundlo vegameni lika Jesu Christu amen mama uthi ngathinteka la ekutheni kuhlukile umuntu onezibazi nomuntu ongenazo okolweni awubakithi umuntu oshayekile unomehluko omkhulu kabi uyamazi uNkulunkulu obhalile lapho yamama uMadondo wakaZondo kwaMgwagwa uthi ke ngibonge inkosi ibusise mama uyasinika ithemba njengoba ngishilo ke balaleli ngeke ngisafunda konke ngenzela nje ukuthi ngimane ngifinyelele kini nonke Angomlalelo wethu la uthi Molo Mazukula kunjani? Oh awu bakithi ngiyaphila.
1: Uyangithanda baba.
0: Ngangingazi ukuthi ngoze ngijabulele uLwesine lo mama ngalendlela uyasiphilisa mama mama wami omuhle uthi ngiqala ukujiva ngebika lokuqala ungena ngalo uthi ke liyangihlanyisa kusho lapha yamwa kafana noyise sweet waters kanqamalala ngiyithanda le yokuthi ujabulela uLwesine lo mama sawona makay yabona uthike siyabonga kumama osiphathele izwi laze la isibusiso uhlelo uthike siyafunda kakhulu yaze ezinye izinto ngike ngithi ukube ngazizwa ngaphambi kokuthi ngigaxele ezintweni kodwa ke akusenani sekolunga okulungisekayo uthi ngidlalela phela ingoma All Nations ethi siyavuma sithi no no sawona wecelile kwala estes ngiyacela sithando sami le ngoma ye-All Nations ngizokufunela kahle ma ngingena nje next week uvele uyifake le request engizokufunela kahle next week bake bahleka abantu ngithi mina lolu hlelo alisili olwami mina ngiyisayona ngikhonze ebandleni le-All Nations ukuba lo hlelo ngalithatha ngalenzo lwami ngabe ngendlalela All Nations every day but no because lo hlelo olwakho For 10 to 12, Dr. Lee M. Gacucu wayikhuluma inkinga ye topic, love your family and protect them. Eyokungena endlini ubone ngezingane zakhona ukuthi ukhulunywa kabi here every

ngingithi angifuni ukungena nje ngegwala, ngifuna ukwenza noma kanjani. Yabona ngifuna ukuba idlapha, ngifuni hleli. Kushuthi angena umuntu osabayo kakhulu.

0: uma usungenile unkosikazi womuntu walala naye ngekuphele lapho before uthola umsebenzi sekuyi contract sekuyi contract angithi ikona ke lokhu wena mfaka amahlaba namlalelo okudinga ukuthi umuntu mase phakathi eseyutholile umsebenzi uma eselona emgijimisa ethi abaqhubeke phela message mesifaka lama o sexual harassment o sexual harassment abaningi ke baqhamuka lapho ingakho njengo investigator uma unikeze wona uyahlehla uyahlehla kuze kufinyelele kuwena ukuthi navu mekune proof ukuthi navumelana ukuthi niqale lento ke nisemacala nisecala nobabili ni prepare nokuqala and manje usuyaqhubeka usafuna lo muntu lokubizile nje ukuthi ungene kanje uyakukhumbuza mufakwe umuntu wakhokhela nanoma ingane uyohlala ekukhumbuza ngaso sonke isikhathi so ke kuhle ukuthi uthi stay away from trouble angazi ukuthi ngoba imsebenzi ayikho njengoba sisho ukuthi kuvalekile kuthenga kodwa okusalayo kusizani uma uzongena ungenele ukuthi uzoba senkingeni inzima le
1: eish yikho
0: ngoba yike edala ikhanda njengoba kunzima kunzima endaweni zomsebenzi
1: yikho babugatsheni ngithe asithinto ngoba kufanele sulapha umphakathi abantu abaningi bayasaba ukukhuluma ngalezi zinto ngoba uthola ukuthi kukhona umuntu osekhaya ngike ngathi einsukwini ngezwe omunye esho ethi kukhona icala ekufanele kutholakala ukuthi sebeyabuphana manje ekubeni bebejola
0: yabonaka
1: exactly bebejola bavumelana kodwa omunye usefuna imali engaka angakaze aze ayithole ngisho nokuyithola uma ngabe kuwukuthi usemvulele icala wa reporta nasemsebenzini ukuthi umnuku bezile.
0: Mm.
1: Ukuthi egcineni uyazi ukuthi lo muntu nje bekuyizinto ade bevumelene ngazo kodwa egcineni sizolahla impilo. Naye lo okuyena ababevumelene naye uthi hayi singamane ngiboshwe. Phele lo msebenzi. Kunokuthi ngempela ngithatha imali ezingane zami. Ngiyoyinika lo muntu ngoba uzuyasho ukuthi nansi proof yokuthi lo muntu besivele sinobudlelwane.
0: Mm.
1: Kodwa namhlanje usethi uma ngabe ngamniki le mali.
0: Mm.
1: Akazukwenzeki. Bese isi sengilandelisisa kahle ubefuna ipost.
0: Ehhe befuna isikhu.
1: Ehhe befuna isikhundla manje isikhundla akasitholi usethi nakhuke.
0: Mm. Wabasikhokhela isikhundla
1: kusho ukuthi
0: phela bona yethemba ukuthi uzo
1: bebevele bejola
0: oh
1: njobe bejola wa applya ebe azi ukuthi vele umuntu ajola naye usesikhundleni
0: uzokwazi ukuthi enze izinto zonzayo
1: uma ngabe sekutholakala sekuyatholakala ukuthi hayi shaya icilini usethi hayi unuku bezile
0: ya yabona ke le nto so siyabonaka ukuthi izinto zo izinto lezi zobuqotho nokuziphatha kahle izona ezifunakalayo ngoba zigcina sezisenkingeni gcina sekusenkingeni yabona yabona indaba zokugwaza ngempela kunezidumbu phansi kunezidumbu phansi abantu thothi bavumelene ukuthi naku hayi lethe imali ngizokuzamela ufike la kungazameki bonke abantu ngithi banabo bazama umuntu bazama iposteyo uthola ukuthi iposteyo kodwa wonke umuntu ukhokhelwe ukho yilo ukhokhela ilo ukhokhela lo ukhokhela kodwa wawedwa uzowina then wena kusukhokhile wamebona sukhokhelwe abantu abadlalike masubanike imali masukubona hayi abadlala abantu abacabanga abili kathathu ngaphela kukhokhwa imali njengemali manje ukuthi kuthenga umsebenzi
1: Simlapha kanjani ke gatsheni lomuntu onogovana ngoba kusho ukuthi umona nje uke wakhuluma ngobuqotho nanga umuntu engakhombisi ubuqotho bakhe usefuna ukuthi kuphele ngomndeni kagatsheni ngoba mekuphela meke

0794 23970 okanye 0333 6FM. Yokhuluma nathi ke lapha nokufacebook ukuthi wena ngamxelele umuntu ozoqhamuka noma ozofika kwena athi uzoxolisa ukuthi usele wedwa nje enxiweni noma ekhaya uyena owaqotha umndeni wakho selaphana ngomnandi kakhulu laphana. Ngizama ukuyithola le ngomlana manje ngiphuthuma kulandela phana ngomnandi.

Namhlanje ngizokhuluma nomuntu onesimo esibukeka singenathemba, othi isimo sami sivaliwe. Ngizokhuluma nomuntu obukeke nesimo esingenathemba, othi izinto zami zimi ndawonye, othi abantu engafunda nabo bonke baphumelele. Abanye nganginabo esikoleni ngithi mangihlangana nabo ngifise sengathi ngashintsha indlela, ngoba isimo sami sibukeka singenathemba. Kuboshwe yonke into, kuboshwe imali like akwaboshwe umsebenzi, kuhlupheka nosebenza ngoba imali uyayibamba kodwa iyanyamala lengayazi ukuthi uyenzani. Kodwa namhlanje ngizothi ngizokhipha wena kuleso siqalekiso sokungaphumeleli. Namhlanje kuzokhishwa wena kuleso siqalekiso sokumandawo. Ngizothi kuwe uNkulunkulu kaMprofethi uMageja wenza konke, wenza izinto zenzeke.

awuyiboni into oyisebenzela wasetshenzwa wavalwa kunabantu abasukuma besebenza wena kunabantu abahlangana bahlangana ngawe mntanami yingakho ukuthula unakho nasebusuku na ulele abantu bacabanga ukuthi unele ulele kanti isiqamelo sigcwele inyembezi uthathe uyabeka uyazibuza ukuthi inkosi ngiyokwenze njani makunje ngoba kunabantu abasukuma bakuvala lempilo iphilayo akusiyo

0: ukuthi ilanga lakho lilokhululwa.
1: Yes.
0: Ngicela uyeke zonke lezi ndlela engakusizi ngalutho obusinesso. Ngicela uyeke lemingcwa bengakusizi ngalutho. Ngicela uyeke zonke lezo zinto. Kanye nje ukuzenze ubaluleke empilweni yakho, kanye nje ukwenza isiqiniseko sokuthi impilo imayelana nawe. Ngithunyiwe ke kuba izizwe zonke zisemahlombe ami, kuba ngiyozethula kusasa, ngizethula umthwalo waleli chilo owaleli hlazo elibizwa ngesiqalekiso esibi kangaka, esidla ngisho impuphu egcekeni, esibi kangaka esenza kungasebenzi